anto to wala poy di men tay andanga ke badara ci ja ali logo di poy be 85 ki o mak yo te poy 86 wati mi ali jawara bakari jawara nati bakari kunde nan jara ci nan goro ci ne ni ko wara ñoom ci ci ci sa faran jonne ci refé ni toy dari ngay ba kala lambda